Digak ni mahol hi akachal lunne ha ang hi tin ke ka ingi program at chu ngare wanaya paron hangat re hoy da hangi ter he tang finen ha ang hi tin ke ka digak nya Mabel Cyril.